0: you could catch it, no. No one number two men in problem, no so voice. At the same time, just on the side, catch it and say, I've done it now, what by now, no, by man, no. The embassy be a more man in Yen, ya. What can I say would give for Yen, mamma, when you're day, and Tommy. I'm paying young pa, Yan, ya, Yan, so I've done it in a year day. Be a true mamma, be a year, come on. To what one of one was a derby, but if for a better mesa. Ozo la kwa nye nyo bi enye nye nipa bi ane eni nkaye bi mwa nkaye pa
1: mwa nkaye
0: tu wate yana wane meka sababu ujina fuu nusu eni abetu wan abetu wan abetu mensa abetu ena msidini ya miyama boma adi ya kura manasa eti uzu susu bo tia kasa ya oh nanije ya ozo papa sa eni pa waka wubie tia sambone ya wate mtemu sana sa waka na mwase mpa na mide biya mekache na mkule se yee wadifu wa betimensa wase wadu maaname wadira besiri tumse yee papayi papayi na wanyame nami ya kasana wanyawa fedi wasi yee papayi menya namba meniaje ibini yu uldia dansi ye na ni problem papayi na michiri mchere wa na nuwa she na nuwa se na ishiranka uradia watashoro awadene domu domu yai na enfri nipa se nipa ne shira enka wadi adomu kwa ama wanko wetu misa oba
1: soba jina adie
0: esa oba jina adie esa oba jina adie na enfri nipa ne diya doma
1: debi
0: iti debi yano mikase ekwa ina ubono
1: papa tebi yu ubo tu kwa wali
0: wama ekwa ina ubono ubo akwano enya domu yye
1: zebuli yye
0: tiye
1: ya bo kwa yye
0: sa wo ubo kwa ya femua uwa ubo do bodi yye
1: uko na uba
0: na uko na uba mfwana abede
1: yye safa
0: iti nintiras yeni nipebi ya waba hubi ya irohune weni yye wandi ya waba nesena jini mse wa pawo 28 yire wo be fani sika so wa ba be pa moto sika ne die e se ni tirim sa kwa nkyere bia wo be kyere ni bia no
1: beye
0: ye di sika ne aye ye nfa ye di no tumu sa ba fa sori
1: ye bi
0: aka pra ko ni kan me ba na dia ko tia dance no me ba ye di no tumu ne sa ba fa sori ya aka pra ko ko wodi kan da dan ko ye de archbishop and a papa bishop e tudie na de na obiem enya no a bishop obi ni obiem
1: obi
0: eyo tata ni bi edu
1: obi eju go we men from go dia o mbobu pa
0: and the archbishop re de wunya o ko pa so ko sa wotra o ba sa wotra na bi wo obi e
1: bebu wa chiri pa
0: e bi wa chiri
1: eh
0: mo archbishop wa chino
1: e bi za wo
0: tata ni bi so sa wo wa chiri wo
1: ko wo man fola ni wa
0: a wo man fola ni mo de
1: e bi
0: ti so tata se ne de
1: e bi
0: anya archbishop nko a
1: bi de bi de so ya mi
0: it was a archbishop die enki ya kum wankai enka si nanso roma mu die
1: eh bibire wo
0: medase ona ba die akofo mi si roma mu die
1: enki
0: ya ni tatos no
1: bibire
0: sa wo ho na mo archbishop re die de mau die a
1: ye ye ru die ni aje wa
0: na wa aje wa waka enka pro ko ya archbishop ya fani to hu so ma sia so ti ti ya wono wo ba no ese ni tremu se wo no kwaji no ya ma ya ma ni zia ya be ma na pedro e wo ni tirim
1: wo so yare
0: wo yare
1: wo di yare
0: na wo di yare na
1: mo so ko pa yare
0: se to ko pa yare se to anu so abu abu na ho
1: to so trust kan be tra
0: oh papa
1: wo si be ni si be ni
0: ya me ka wat ma se sa so na wo ba odi fo na wo ko odi fo no ese ni tremu se akwantere abetre no no ya ni sika na ye
1: but wo ye ni sempa so ba so
0: e wo sempa so me da se sa na me pa chero enye sika na wo di afri ni pa no ho no eno nko na hia o e wo se wo se wo se di wo ye ye no adie ense sa ye no wo nya afra die ne ho ti ni ye papa so ma me ka wat ma
1: so nya sa ye wo ni ha
0: wo nya sa ye wo ni ha e ti na me ka se so we ye di fo a kwai na wo bo no bo ni ye na wo ba e so na ba dai.

0: Bisa, some of the filling station that was, you know, I can croquem on a van. Every, you know, a so bell cro, elco, coronum of flancho, codiane, I want to must say, near Baco Penno. A filling station Cassio, filling station Cassia pa. A what bite and what? Filling station kasi entini ana mechira me say zen ti zen filling station na chi enwo mu twa nchense no omu ni omu nya so fence wall omu ni omu nya so wall baako omu ni omu nya so wall baako omu twa nchense nti wudi oduru wonu ma na wubi sa baby a ye twa nchense no wasi zen Pacho mesizim pacho mpe baby ye chan chansi Uyuhu la baby ye chan chansi ya ma Udiye bani jane kura onu ma Bisa nese upe di for Albert Mensa Mensa. Who produce for Albert Mensa? Nampacho na suye no, ewo hen. Suye si na sore da yin fufu obi wa hampacho, ehenfa. Nipacho umbe chero. Ewa diye, na wawande ni meho. Nikuwa wanche nsuye uye muwa, wawande ni muho. Ah! Na uwewe ya wadu mwenye na uduru wadu mwa. Wedi ne na nyua kebo wedi ya upacho medua soda ino umusi na fufu ntini area muwa no mna sore no edemuwa hono moba akope area hunyi na edemuwa oba akope eti wain ene eni ni ninsi sambo dubia oho mikuwa ye ninsi sambo dubia oho entusu nipe nini nipe nimu ho eni miyani se wudi obe season filling station na wabisa baby etuwa nchense eni wehu nuhewe sayi somebody bia bana bana ne somebody bia mbo bia nefe bi mbo bia so nipe wunu kwa ene ba nipe wunu kwa ene ba ujira kwa beba ujira wo beba somebody bia ni wa mesisi isi woho ewe ye nuse na somebody bia ni wa mesisi isi woho ezo so nipe wunu kwa ene ba iti ama pamehuwe ni mu ya blantem why ay fatu tu mse me se adane ne na wo ba be bobi o be bo adane no odi fo pa cho me ba wo me ba be bo adane ni bi ntem sero be bia wo bia me duru no me yira me frew onde se nsue ne toto na nse wetu mse ewie moten be duru nyumra nse nsue ne gugugugu ti bi edura no pa ba bia wo ne nsue ni gugu be kase bia to wa ha ebi so a egugu a na egugu o baabi ti bra nsuo to nsuo anto o ba ba to me anopa nsuo to nsuo anto o ba ba to me ho nsuo to nsuo anto o ba ba to me o ba nso a o benya baabi atren nsuo mo jamen me se o nsuo mo me nti anopa bra na mi nti mi nu mi enu eni nkomo wai aha o ba mi nu be di nkomo na dia ba ko ewo mu ne se Uba enkawasem. Adia bako uumu nuna. Uba enkawasem. Fatu utrimu se. Wadi adane ene na uba bebobi. Udifu mpa chwene mi itiyo. Mifrefri wabuase. Mifrefri mampon. Mifrefri sunyai. Mifrefri wase kuwapon. Medru wase kuwapon di amamenko wase japa. Na menchia ni ameba. Ni ameba. Ay matia odi huni uhum tinya fe na mbebo odi ameni pe hu ay bibi wo hu timi mu odi ma bi ni pe bi hu matia ye go de juma wo ho onye ni paketwa matia wasa japa japa matia me pa cho wo amu free wo se kropon ene bodie ene we takwa Bogo su prisi ya mbobe ni nina mumla mesi kumase. Mwina mumfos mumla mesi kumase. Mube siya. Kele ti emti ya office ni nino. Mube nya ahinkuruka. Ahinkuruka. Mube nya ahinkuruka. Ahinkuru. Ahinkuru. Ahinkuru. So amirana batu nsu ube nya ahinkuruka. Na mebi nka kachire wose. Shana wanko duru ahinkrofie Nyesa awobe yira Mimi ni ahinkrofie Ana proto no kwa Imaso odaniye Mi sinu na ya wohono proto Nenya ahinkrofuwa proto Nemo mefansa kana Obefro no kwa ahinkro ninti Eya ahinkroka Ntini yana matuodi Ahinkro fra ahinkroka fra ahinkroka Enya ahinkro Ena asori nisi debi so nisi ye nana atene hene asase so ye akom inti ano pabrantem nefura hinkro ka fes ne freno ofenso hinkro ofenso hinkro ene umu freno ofenso hinkro bim ye freno hinkro udi udru so amana mata wose wopa ahinkro ahinkro ubi abechero keje tiyanso wose wope ahinkro kumasi ahinkro akumasi ahinkro ubi abechero nyafina ako bubo ofenso hinkro anzani ye ndabi Na mime kwa bebi wa abre ya honu mono Ye nti hodi Enyi edini mpi Meko bebi ama na ye jumasa Bebi Nimi duru honu maana honu mone Ye ye pi woman be an ed that was our default. Baba Hama na bua ye ni o ena msinyanye mfase da mewade ne bibia ye nye bibia wa hos a ya ye kwe nye dadada ti anopome huwe ni bebe swali nko nyaso na mako na mako fie na mako pensi obi egume hu sebe ebe ya miti miyako ntem mwa muo brikum machia mwa brikum meba ho mwa muo brikum brikum ena keto drobo fetenta ena sekwa sekwa ehu nyina se sekwa ho ne yewu asi edu nkati afri sekwa ai aha sekwa bo amwo nyina breku meba ho a meba ho itia monta mu chukuru te se me kasawo Chris FM ana se bebe bi o mu fe ne sa atunde aha ena drobo radio bi so mu fe ni Kiss FM it is a me kasawo Chris FM a Kiss befa Kiss FM wo drobo ewu akwo divu anim ntia mu nta meme meba ubeti din abetmensa na wo Chris FM na wasaate na kumapa yi sa kumapo sa wahwan stations ne do so breku ba sa station ni mi enu no ena mekoso ntia no pa ena de mi wukumase ena de mi wukumase ntia brantem why na minti mini wo eni nkomo yi na no ma mi bi ofo so difo e ba che na da be na o baba breku ena mso en che meba breku wo ye adwuma wo court ai court breku court was ready for the 30 power kumase na minya tam ena mabana mso e crazy she program bi obreku ti egusu e sheshe tam na besu tam no so obeti din abetmen se was a kind and the me metwa che ododo kameba wododo minya mienu bi omu so ye ness omu holy family omu nyina mabo mama no so ba omu nyina ebe bana mse kwani bebi emre no so ameba ni nyama ameba nzo abete menka ho baze se miwo kumase life ti abrantem meba sori yako amamfo freme muze number se freme 0246 bidie wa freme ya cha papa me sori enkunyai 02 ne last number correct 38 yes 38 wa freme ya cha papa me wie me sori iti me sori abrantem na menti meni wini nkomo wai ya de mre na ya adie ejuma waha temetaa mwasu wa meso na ninsi minamba neso sabi ya beya uubitini afremi na menewo edi mkumo namba no eye 0543 0544 80 0544 80 0544 80 80 0544 0544 80 80 0544 0544 80 80 So what you are dancing here, no? Ana sa atema na me wo kodia pija dance na na wudi amamfo so ate adane no no amamfo e ba we be ebedi adance e no mu ne me ba radio yesu bedi adance e no ene ye record ye de to sa adance ni bi number chero na full course ndia ndia betena na na amamfo na na efre eti anopa brantem na min time na wo enkasa wudi oba for 2024 ni be ba adane ni bi na yale odifo yale damso odifo asem se yatome ba odifo asem se na atome me wa blo chire se na ekọ bo adane ni bi mame na radio me si israel fm we sofo be na wati radio we so ono no se ono won na kofa adane me me na me kofa adane be israel kakra kai dem general manager wa programs manager wa sales manager wa wo nyina tie radio even so mia mi di for so for so for so for panini awote ya ekura di adanse ya se odi for abetemensa die ya ka adane adane ona ko na me ko fa adane ba ye kuma se station sire se ya na so fu bi wa se wa ba adane die ne adane enso na asofu ya di adane wo fa be bi na bra ye ma adane onga me nyina so ya ga se ka be nya bi aka ma me na me so le na fa ni bi emra me ta mu aso ne sole
1: asuna asuna
0: ay ano pabra na so abrochire no obekwa so fosa fo twetwire din no enti ya fa din ma no
1: with my true delivery
0: ada bi mentwire wo amamfo meje amamfo adwini wi ana meme hunu dia meye enti
1: nza wo shim
0: me wi a mechira enya radio no so na meka enti wo apeso okwa abrochire bi akoto ohu bi ama broni no so fosa fo twetwire din inti mesro
1: edini bua wa chere
0: edini bua wa chere unye misa
1: mene misa
0: inti na wa chere dada so watu wana awe na wa chere na hape se uko wa uko toa
1: wana wa chere wana hape se uko uko na kwa tina wana
0: aha chesa wape se ok inya mchere film wape se
1: ushe
0: diya konu wape se abu uko tina abu mchere so fese na abu wafuna nene baha
1: no
0: ebe fa ye na na no ma kwa akosun
1: by force
0: o ye by force chese ye nkokoro ebe
1: kwa kwa chenye ugu nan
0: aha we bi e mfa chenye ugu nan we bi e wa na odo pedo mu ho komo nsa misro ma ba mpese mbe sun mo anya sa na aka
1: eti se ni bi ni
0: be ba e de ari
1: ni buo ni buo da le sun wa na o sin
0: se make us our friend and imagine what's up no one
1: you can't deal at all by forces if you are a dude broke
0: make us an imagine what's up man now walk on one and say na papa ready on the bandit
1: so we do bo
0: so we do bo on them say papa as someone who can home young fa as some tonche say ablo food pray ni be see on mu say o de mumu fan kosi kuma say on fan kosi kajetia
1: yen pringo ni bibi ni kuni stampi bisi ni ti se biso
0: na ye ga se wa o do ho be kwa no abeto de o to ubu ni ebe o se ba som no papa ticket ya pa ye benye obi oduba wa mo ato ne ma wo de
1: oduba market wo
0: ah ye benye obi wo mu nyina ntremu
1: firi ayi ebe wo se akon ye imra mi duka ise na ayi ma bo bu de na
0: obi abu ni geto ma woko
1: bi akokura listen dia wa
0: eti wa o opese oku bi an so fo sa
1: so bi geko
0: o ze me de mbeka ho
1: se ka ko de ka ko ya jena ndu ala mu woko
0: eti
1: mi an woko
0: eze wa wa ba bu a me de mako
1: ten
0: nya mi ta ze fo cha ma hunu wa gune de trim nya mi sira ede na ye hura osofo panyine martin fojo wọn nso bẹ mana ka hun wọn ne yere
1: bishop
0: bishop martin fojo
1: wọn buku
0: wọn ne yere ayi
1: this is monica
0: ah wọn o de ne bẹ ka hun ana
1: wọn nyina ko
0: ah wọn nso bẹ ko bi
1: wọn ko de si
0: wọn nso so wọn ne bo
1: wọn bo obi a wọn ne bo wọn ni ma ni ama bo
0: e friend na na ye mi di so so vote
1: wa wa wo sumu bo
0: nya ma me o de
1: wa wo sumu bo
0: na me se me ka sei ma dure wa se wanam ana dia ne ba papa yi tiri mu a wo se obi amfa ne bo ma apa me da se
1: na
0: wie me die me fe nti wa pe se wo ko bia na akoto wo bo no o de bre na pre ne ba bi se hin
1: tiri because e ma

0: to deal. Time wa a semi ba ye yin e uti ase wa nya hwe me se kwasi ada hia mo ba bia wo papa ne ye dey awo na me mo awo ne hwe ase me nka because ba bia de wo wo wura no wo du akiri o fra me
1: acho na de se me ba zo me ma fele
0: o fra wan ti ma ba o fra wan e fi anya wo ho na papa wo
2: o sapra to
0: ne ka e fi anya wo na papa wo
3: nya 22
0: ada ne wa ma
2: de na wo ma
0: if you are saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying,
2: I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am
0: saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am saying, I am ya wo be jili bebe be ya mi kache ni se jojo na kuma na pressure ba me jime ba wa amankwa ho wo ma mi ba tai what na ha mi bi akoda na mo se hwe me akoda ni nyi ni nyi ma firi bo ho na wo so mbe na wo ni anye ne ba de ma ho ase bi e ka nko na wo jini anu ma ba kwa fem na ba me ja do wo jina comment se se na wa bias e na se na se mu nka ni ye na wa so wa jimi kakra nti e na se ni ma se na se mu ni ni ye mi ni ni ye se
1: ah nyo wo
0: ta me ye
2: Ara wo ko beti mi eku bi
1: ehwe
2: wo to se bedu me bo nsa na ase wi ase
0: yo ade a ma wo yes a di we kitikiti ni na no fela ni na na mi ya ma o se ba ma na ko fo ba fo fro
1: aba
0: e no no ba na ti dan se se e no na ti ni kakaka no tell me say dey na ope because akoda mi sika die wa wo si wo de sende e no mi say wo si wa sende no na no kwese ni ya wo sende sika na ma ade na do wa bi ni ko bo se kuku ni mu ni wa bi ni se
2: ya weni na tun je na bodu be bi na uzo ba
0: dai na ope
1: min
0: dai na
1: ma ni pelo min ya wo asama ba ye na de ba
0: dai na ope se ye ye bua
1: wo e bia so sha bra no se papa wo kwaji sika ni na wo kwaji sika fi ni wono mo be ni di wa kensa enu so ka wo si na me de ne ba ye sika na na me ka ne se tins da no pa me so ye na na mi se wa se ni 150
0: I was a little bit of a oh, madam, what it? I want a me one of the personal traits in my dog. Oh, madam, Missy Abomi.
4: The money to know the
2: source of the program. I mean, we'll be there when those women's car die.
0: I mean, Moby,
2: my country may be put it. Now, Mr. Huh?
0: Mommy,
1: hey!
0: Oh, don't call.
5: Hello.
0: Be back, yo.
5: I'm going to say,
0: enti yebetu ni nyina ho na mo na nhyehye papa bia yebeye e baba wo mu ye nu ntem na ye nhwe na bibia nkoto ye why
5: hello
0: mama mi ti o
5: me ba ni abaru ano atani ya ya na ni ya odo bedu mi pa anse ni shodo me ba won mo no wo bi na baka to ni se wo ni atako da atani to ma ni ya me ba o ana me ko atani ma mo ko bi sa no ana o chie ni nyina akere me saudi boy wo ta de ni ba so ba di ni o nu na wo ni na da it's a part of our